0: TV mitakan ning mong me chika ning ita dejno ka ke khadu him sinta na ngar pru chika samdhana iska to radio nyo to menang darshamanu phalan tok thinom yipnasha ke nge na yi nyang ka zukan tharim ka zukan lagyap ka zukan na yon za chik menang tamling kor tam nyan lu nyam na radio him sam nyan lu nyam na radio him ejik cheju wang ji ga din di ra na radio si sar yu ka na ya jik menang ka no lejik ngata shi yom zikari nyan me ning che me munum radio na ka thil munum ejik si ejik di che menang radio da cham no ta di mim ngoksem nyang radio me na da cham no ta di mim ejik si dai jung si lek ji di ya na radio ka sha kya me na yong si ka num jung si lump ka phan to me ni zino iski me ni zithon do itna ye me na radio ka ya me na kan garu num ejik cheju wang ji na ya na ka che ya do su phep tu ga ya phep tu ge shi phep tu ne mat na ye ga po kan yuk che yuk ni radio na him chan me yi ka me ne na ka me ne yar ya me na she dalin cha ti ne shin ta ta o ya dalin yar ya she chu tu se ta shin ge we de no ga but na radio da sham no ti u ma ya na na di ka ta ti radio se da sham no phan ta pra sam ga ta ju sha phan ta pra sam ejik nga tang nyan nyan na ise darshamna nyan yu rasum ichik si siri rana radio si ngata se talin bigandhi him samadhi
1: lesula dato sobre langi ne si radio si ngata phando radang ichik koda bitang nese nyam yung saktang kor dhidhi teka tenang ichik buta utbezo nge langi na se kerma nesu de shuna tang ngay dato goche shusu ngoto himbo ta 1936 se nata ngata ta ichik na de Indian State Broadcasting Service nyapta nambur ichik 1936 se ichik All India Radio nye yata shung se monzen dang se ijik sur da All India Radio nye sanjit ijik tau ijik shu ku da tau tomre khali shu che 1956 ka uz Agashwani nye hoche te sanjit ijik tau mambur ijik bur da ijik sur yak se da Agashwani zuki kata kegab nang ajuk darcha monu da shung tal sik toga nese mar mimang shapui goso yina kegab nang ramen nambur chigi ek thore nga tau tusende deno external service urusende nambur ijik bur da desh nye pole ngatangko kegap na ngata language khali sum ka ke naga khali sum ning jik dialect kya chik ning khabi nai ka tangata oto kegap na ngata lirim shudumbur ija bota Agashwani ko mikwi tsobara ngaji tangata injiga ina moto ngidumbur bida uchuko da mikwi tsobara ngaji te singi na bahujan hitai bahujan sukai ngidumbur bahujan hitai ni bahujan sukai jite mar injiga da shuso in for the happiness and welfare of all ta tsangmak dedan toga Kita yuk toga ning kampok siyata, pandora yuk toga. Ta mikyo ijime, happiness and welfare of all. Ta ut mikyo ijo zong se, nungten le gung suki, kikap na uzuk samde shiop shusu nombor. Ijigo da ngatang 1971 cheye, chik ngatang India Pakistan ning maktu rasa cheye, All India Radio suki, mina dasha munu chale nao nombor. Kikap ka desh nyo pole da, ngay injika de shusu in 591 broadcasting stations ngatang kikap ka nombor. Ngatang kikap rangzen tapuk tujiga, Broadcasting service yo nova yin munu machine dare ta desh nyo pole ta vivid bar service usuk sem de number fm service usuk sem de number medium wave usuk sem de number desh nyo pole ta ta chige rang Agashwani ko sangir usuk sem de mar chige karang ge dumur external service kara usuk sem de ge dumur chinga ta ge gap ne ga de ta so so rang ko ta ge de ka usuk sem de mar mar sangir ning lerim thoga yak se mar kalop sung she nang go so yin bol samo yin bol ga da rikshung samo yin bol usuk sem de ya me na da All India Radio ga ta ge ge dumur ija bota tabang lutin kordeshu go so rana ta tabang lutin ji ti ta nga to so 23 September 1974 ka go so bo ija bole ta September tarikh khali sum le chuk lo khali ching de ge lo 52 years ke lo ija bota kesang kun sabla enang agash ne tabang tam ye chuk ta na de ra sum bo ta na na go so to lo de lekhun ka ta ina go so lekhun a phir se chuk ta so ma le dem shu go so no kun ka ye na nga nyam ji lo bo ija bota tabang lutin lekhun ko chuma lerim chu sochinang de no na bre bre chi kamna thobre ra sochi ga ti sent next on dor do yin de sen ju ko ra sa de ma jin bor shin dare ta bre bre chi ga de sen ju ko don de sa la re ne i ja bo da da lu tin le gung su ge ta bang ti shu go so ran chi ka ya phan to ni ta du nu ma da ka lerim chi ga sa lu de gyu je thong go so gyu bu thong go so ta lerim mi no tin de du nu ne ne ta ga da mix ek chung ge na cha phan to ro ku ni sa mo ning ta ga sho na sha ta si ti ga da tv tang de ma ya kan mobile phone tang de ma ya kan tadino social media nyo china ta bir minang kono yara pepa nang ning mixek na da yua shu khon aba ama e mim na ta kan bhama munu me ija bota tunu tawang tun tin lekhung to ke kaya taru yar ke thung ma